ibi to ti mo ki Jesu olugbala re mo so tan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundun so gbogbo eyin te ba fe worship pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba ago be ko nilo ko gbe nkan kan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo dobale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase mo ro bo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa dobale si ewo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o ewo ni oju oni ti olosui ki se losui nikan ninu odun yi ki se ninu odun yi nikan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok am gbara adi fun 77 abami e to yato gedegede si gbogbo ita tin se tele e ma bo ni bi pepe e ja wa dobale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju mommy se ti kunle daddy se ti dobale e ja ma juwo si ka ma ki pe o se oba eniyan oba awon angeli ma soro nipa angeli la ro because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe e ki pe baba mo ma dupe engineer a le fogu e fe lomi eni kan ni ki lo de te mo gborin yen soke ta wa la le fogu e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se dobale bo se kunle e ma dupe lowe awa o le fogu e fe lomi ori won o gbesa

báwo ni yemi o se ni si mami ayege so tun ayege so si eyika o tun eyika o si e dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi bokijikiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yi ki logun yen won yo po mbi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo Tuesday yi lo won wo na bayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun o oni yo tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun ti si o loju sin to mo ta meta ni mo wo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko sin ti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyan mo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o eh ninu osu elekefa yi tin ba ti so aso tele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegun jegun ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa ise owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa ni nemu mino ameno sahaladash eh ireti oto si oni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa gbe ese si waju